ori na gona to bunya ukari mai pai e tu e to munda ko jai dol go pai wadadi digadi nadli mundo da hai hai are ata ja maya ko jend go no badai iyam ko mai to re tin maya ka na jivit dala sa din e tu e jo bodani ko ta to ton jon bodai ke din.